kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha, yane angaite sa iye. Zita rangu ndonzi baba Joseph Makani Mwanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.

kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu ndilonzi baba Joseph Makanik Manyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.